0: Or see if people who are called by my name will humble themselves and seek my face in prayer, I, the Lord, will hear their prayers. And they are bomb pie, I catch us for the same. A radia, dia home brassia, a bow on him, a one pie boom. Free wood dumna radi down when it's all man. Free wood dumna down when it's all man. Can we lift up our voice?
1: Father, in the name of Jesus, we are under the pay you. Baba, military, we are up, we are up, we are up, we are up, we are up, we are up, we are up, we are up, we are up, we are up, we are up, we are up, we are
2: I'm gonna get shot.
0: Jesus Christ.
1: Thank you, Lord.
0: Yeah, mm. Okay, 2 Kings chapter 2, the verse number 19. 2 Kings chapter number 2, the verse number 19. And the men of the city said to Elisha, please look, the situation of this city is pleasant, as my lord you see, but the water is bad and the ground is barren. But your country in Mamkakra.
1: I say, get the company for Kosa Elisha. Mm. Or catch and say, or the four, your dad dream be, Sakroi. Dabre ne ne ne ma a atwa ho ahia ye fe se de wo hunu no nanso enye sa na etie
0: o se se de wo hunu no enye sa na etie when we look, yes ye share ye are a tourist attraction say ye share ye sa se ne eda ho say ye share ye kru eda ho o mane ye fe o mane da ye ahoho pa ma wani che nanso atimanfo no esi apenye ye bompa ye access for this adie biara e man ye hu se ne o mane tie adie biara e man ye hu se ne asase ne tie adie biara e man ye hu se ne ye kro no etie no awade fi wudum na awade sayasa si yare e wo chise kwa demo
1: father in the name of Jesus
0: kwa
1: demo
0: kwa demo kwa demo e wo yesu demo yes father na na yes father na na me you hear our
1: Yes, Lord.
2: All right, I wish I Adam 106.3 FM. All believers, all my dear, Eddie Brown, the baby, I will be around, and Payana, and Yendu, baby, I would, you know, says a personal, waiting in a personal, or my out Timono, but so my out Timono. Ah, send your mock coach, your children, and your man, see, yeah, all the away in Cacrano, and you, quay. Ah, and you will say, Rubin, a subosio, Riguyen, so.
3: Sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa s

0: ne apedwa atsema pedwa odi juma bi oho aye ntia mo anase aye sintia ne maame atsema pedwa na everywhere de apedwa fo ye wa ye bi ba ho ni ntia mo wa hai ntia mo ayon siti osu ntia mo isa kuto joma me kaso wa mo osu ntia mo yere sintia chima peje na zo mu mvia peje ho ntia ka omo nyi kufa omo. All right, minister yanko
1: Shea Hunkurai,
0: yes,
1: a chair, a dear DC. Woni pantu min signia, Yehovah Shira, na kwanina, yeah,